Mwen mwen se boazye, mwen se di anonsi moun, baban garantin garazye, se yo map chofe, se yo pren le agate. Vin na kay nan man yo, realman, dan le lanmen, si moun yo al katijan, la yo rive.